0: 101.3 FM.
1: Kabanti mo rin ang kita, Media Larry.
2: Choose, magulay ko kami.
3: YFM 101.3.
1: Rentang Ngalihari YFM
2: 101.3.